0: na ye pepe na se nya be she ogoto e ho na edi a wo wo de ma wo na se san na be ti se dare ta ni bossi onrabo se be she o wa wa kra te se wo tri ho ya o de kakra enti se won pese won ne sa kra ta e be bon sa ho dia e ne ti Steven Edu e wo Sika FM.
1: Good morning.

0: Kaya ni panaka sa mini hoy.
1: Isa uya yuhay ni suboni yun. Isa sa uya kumiya. Ibina mo sa uya kiti. Ibina mo sa uya kwa. Isa yung kapag niya. Naman suya.

Sigo, siga. Minya nkupong. Na mi nye ni da so. Ma huchile muna huchile mse debi. Akrobato. FM station biaba ayye ete na apon fav. E sika. Tie sika. Na beje sika. E wadimidi wa seye oyo. Mi tie sika. E na sika. Gete. E bubusu.

0: nkofo se obi a person woni ni twa photo kura won dem
1: ai
0: so na me jan enu bi no person ye
1: oh okay
0: ati ase
1: yeah cause ejuma pad ye wo ye
0: yes sa na me mi sei me me ni abrante nso ametimi ene gana mampani dada na na doda nkofo ado ye so bi twa photo
1: okay
0: ye we reason so e di bi twa
2: gana for most reason sei
0: pesa gana mampani John Dramani Mahama ese ene express road no on one kasan ASA 175.6 kilometers long and wakama kama kama kama kama kama
1: oh papa no aya
0: do e 2 hours
1: oh pa ejuma
0: 2 hours
1: oh pa ejuma
0: so that say so the ma aye o e me mama o kuruma me mama o
1: sa
0: e na ye ma fa ma politicians and guy be 18 years kwa no nwi enye bi na sabi o kaba o na nka me ka che na na do nkwa ku fa do say say we dey west to say when you sika kakra o pesa we dey ye ASA cathedral na
1: o so fa ma sa picture
0: ka fa ma srafo
1: wo kwa no wa ku twa picture na to buka
0: what you say ka fa ma srafo ko ma sie wi nka wanya ma fo kika se hunu fa wi adisu sika wo ho so sika no wo where is the money aso fofo nso na hwesika so okay ya twa so na yenko yanim ne mfa sada kase enso emfa ma achoma kwangoma community bank ama ka cho so ya wo say also a business woman I like your style eh
1: thank you
0: but the way utwa business ya la mpepa so but all they say misha waje na santie no to hofu eti die say say wunye sika na kakra fa twa susu utwa susu nso a e die nje na ya mama mutwa susu ka kire me
1: for onso bu ho no ma enye enye ye de ye nyame kase mi so best you but ye ti mu no ye nim se bi e mema e benyo mo da chi bi no o mbeta asase enti ye twa ye twa su okay ye twa susu na eh se bi a moto na mu nyen
0: ye nya nti bi nsi a
1: aha na ya bua mu kakran kakran
0: okay
1: na sometimes so onse nye de bi a na
0: ho yo ba pa o
1: yes nye de bi a so na ho de ho enti e bi a be ma na ho chire na se bi bi ti ma ku yi bi dia support ye ma no
0: okay
1: na mu nye mu bu nti
0: aha
1: enti na ye
0: na ya mo fa nko atwoma kwa nguma wate because omo mu diska koma omo a omo de asie correct ma enya de a wa akora ne se wu bu wono ma tim se o diska ko si ade chi na wo sa akwa ko yibi omo mbe tufo na ma chire sika se de wu chire mu fa
1: ko
2: eh mpa jo me boss wa nware be ma bi a wa si so bra wa hwa dwim pe wo ntrim wo no tususu de twa mema o tususu de twa ana obi si wa fefe ne se no de ho
1: akora de
2: me ti se de si tie no no se wu nya daje na mo tususu a me pa cho toma atoma kwa nguma o pebe sia se se ne ma se se wa sa de bibia ka e sha wa je no
1: na ho
2: nti wa no se ne e be ko ho o pe 10,000 be ma ho e ko si 100,000 Ghana cedis atoma kwa nguma o ni yan so o ma hunu se adwuma na wo ye na e ko so o
1: be ma ho ha ji ne
2: wo mo
1: o mo ha ji o mo fa nkrofo ni o ti me bo
2: wo mo anaju o mo ma fie o
1: dabi
2: ahoma cho o mo ma ho ne mo ma tetie na o mo ne wo be fa tetie ni mo no e wa be mo abetue sika no e do be fa kwan pa so ne church o ne mo education ti best wadwuma na e ko so eni ti se o ya branch ya ne ababa wa na wo pe business pa ye dia e ya choma kwa ngoma community bank na betim no mo di nkomo o mo number ni ni fre 0594101186 on be jo so na bibia so atimi akoyi me pa cho tie ni ye national so and 10 terms we so o he o ma chi kwa mo santa ase o mo new tafo eno no ankasa e ye crew from no no na afi o mo san so e ye old tafo eno no ye for ma se kwan so tafo no no ana mo ato nsu ayija alaba sokoban kronom bantema pechi ena afi o ma sa de kese ba kunso abetali mu e wo adum prisons run about to honoma enkofo bojuma ye momo award 1 year second year third year no msi debi yaje ato aso mprensa ye sibusuma ni mekone mprensa mosa enkopu obi mfa nkoma no omsi akochini sa ajuma no omoye ni yenso enkoyie yetiji se sada bremo ni asada abero wo fourth time omsi omosa enkotra he omansa anya fifth time omsi mkotra biem omansa anya sixth time omsi mkotra biem eh nyabotre eh abroso atuma kwa ngoma community bank muode na no masem bia si
1: dawi
0: Nigeria ho na yesi ni pa be se 30 ewu na be se 70 se se omo so na omo de dia resabia na awraho se mewu mo ne se omo se abranchi bi ekuo bi aye ensa na ensa na omo aye no na omo e de aba abontin na kurum hofo na tu aguso na omo hwibi na se ensa no concussion de de afrafra no ano odene omo wi ensa nya di pa be se dia sa condemn ana base 75 na brantia ba kwa ono no de omukoto no hospital hon ma wada hon wose eye ne yonko ene kwaje bai ene utwa too short de omukano too short no to bo too short anyumre no di di di aja se ene